0: Alright, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. On air na po tayo, mga kapatid. Ayan, nakikita nyo naman, on air na. At siyempre, ngayon po ay ibagdiriwang natin ang Linggo ng Musikang Pilipino. Ang oras po natin ay 11 minutes after 11 a.m. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating magiging very special guest ngayong araw na ito. At tayo po ay magse-celebrate ng Linggo ng Musikang Pilipino. Pero bago po yan, mga kapatid, marapatin niyo pong basahin ko muna ang ating salita hango sa Biblia, ang ating mangangaral 12:1-2. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal na at madilim na ulap. Yan po ang ating salita hango sa Biblia at a friendly reminder po para sa inyong lahat. Mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Pwede po tayong magsimba. Dapat po ay nagsisimba tayo sa pagiging responsible na Kristiyano. Magpasalamat po tayo. Ipagbunyi natin ang mga pagpapala. At higit sa lahat, siyempre, humingi po tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Diyan po ang ating spiritual na kalinisan at kalusugan. Diyan po natin matatamo sa ating mga panalangin at paglapit sa ating Panginoon Diyos. At kung kayo ay maihiling, kayo po ay mananalangin, isipin po natin na matatanggap po natin yan dahil sa ating pananampalataya. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Lumac Express Cargo, paadalahan ng kahon sa Pilipinas, kahit saan man sila naroon. Lumac Express Cargo, 403-452-8622.
2: ACE Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at ACE Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. ACE Career College. Fly high into your future.
3: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei. Rightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawag and see Marlon Antonio, 403-453-2089.
4: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business administrators, or as a massage therapist. Apply today at ABAinstitute.com.
5: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating, live better. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provides

0: Sir Rolimi, the best natron in town.
1: Rolimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolimi, naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright mga kaibigan, ang oras natin ay 25 minutes after 11 a.m. At nandito na tayo sa tanungan portion para sa SSS. At again, ngayon po ay linggo ng musikang Pilipino at narinig nyo naman sa ating mga unang mga awitin na pinatugtog po natin ngayong doon sa opening, mga Pilipino po yun, Tagalog po yun. So, yan po ang ating celebration ngayong araw na ito. So, tatanungin naman natin ngayon si Miss Beautiful, si Miss Benice Songkaya. So, pakilala ka muna, Madam, pakilala ka muna.
3: Magandang umaga ulit. Ako po si Benice Songkaya ng Social Security System.
2: Social Security System. Saan matatagpuan
3: ang Social Security System po ay nasa Philippine Consulate General in Calgary, dito po sa downtown.
2: Sa downtown. At anong oras kayo nagbubukas at open, anong oras kayo nagsasara?
3: Open po kami from 9 a.m. to 4 p.m.
2: So, sa ngayon, Denise, matagal ka na bang natatrabaho sa SSS so far?
3: Sa SSS, yes, 9 years na po, pero dito sa Calgary, 1 year mahigit na po akong nandito.
2: Oh, 1 year ka nang mahigit. Yes. Okay, so, kasi di ka namin nakikita dun eh. One year ka na. So, 2025 ka nagsimula. Yes. Kailan?
3: March 2025 po nung dumating ako dito.
2: So, gusto mo bang patugtugin natin ang interview sa'yo nung nakaraan na tayo ay nagkaroon ng session dun? Gusto mo?
3: During with Commissioner Pardieno.
2: Of course. Yes, sure. Oh, sir. Okay. So, at ito, pakinggan muna natin bago natin tanungin. Napakaraming tanong ang ating very special guest.
4: Consulate office para sa ating information session ng Social Security System. Kasama po natin ang isa sa mga opisyalis ng SSS. Magpakilala po kayo.
5: Good afternoon, everyone. Ako po si Vinny Songkaya, representative ng SSS Calgary, dito po sa Philippine Consulate General.
4: Okay, so mga kababayan, si ano pangalan mo ulit?
5: Si Binis po
4: ang isa sa mga opisyalis ng SSS dito. Siya po yung representative kung kayo po ay may tatanungin. Now, ang katanungan ko, bakit kayo nag-isip ng isang gantong information session?
5: One of the reasons po kung bakit continuous po kaming nagpo-provide ng webinar sessions and information sessions like this is para meet po ng information sa ating mga kababayan dito po sa

0: Alberta and Saskatchewan para malaman po nila yung kanilang mga benepisyo na pwedeng makuha sa SSS. Kumbaga, hindi lamang po retirement ang pwedeng makuha nilang benepisyo sa SSS. Marami pa po.
1: So, talaga napakahalaga ng SSS para sa ating bayan at para sa ating pag-ibidwal na Pilipino. At ito pa, siyempre, yung iba na naririto sa Canada ay interesado pa rin na magkaroon ng contribution. Ano ang dapat nilang gawin?
0: Para po sa mga kababayan natin na may previous na na-contribution sa SSS, miyembro na po ng SSS, mayroon na pong SSS number, maaari nyo pa rin pong i-continue ang inyong SSS contributions kahit nasaan po kayo sa mundo. Dito po sa Alberta and Saskatchewan, meron po tayong mga collecting partners na tumatanggap po ng SSS contributions. So, by paying your SSS contributions, automatically reactivated na po ang inyong membership.
1: So, nakausap natin si Commissioner Padiernos at sinabi niya yung tungkol sa pagiging protektado ang pera nila. So, pakiulit lang natin dahil siyempre yung mga tao magko-contribute, di ba? O siyempre, gusto nila malaman saan ba mapupunta to at paano ba magiging safe ang pera ko. Kaparang lahat naman, ganun ang iniisip. So, ano masasabi mo ron?
0: So, tama po yung sinabi ni Com na ang atin pong contributions, yan po ay safe at sigurado po. Ibig pong sabihin, ang atin pong mga SSS contributions na ibinabayad ay naka-invest po sa mga safe na agencies. At yan po ay pinapangalagaan ng ating mga empleyado, ng ating mga commissioners, ng ating presidente at lahat po ng official ng SSS.
1: So ano yung Benis, ano yung bagong programa ng SSS na dapat malaman nila?
0: Okay po. Isa po sa mga bagong programa ng SSS, dito po kasi sa Alberta and Saskatchewan, marami tayong SSS pensioner. So magandang balita po, ibig sabihin marami talaga ang nagko-contribute sa SSS. And isa po sa pinakamagandang program natin is yung tinatawag natin na ACOP compliance through facial authentication or liveness check. Yung ACOP po kasi natin, usually ginagawa yan ng personal appearance. Ang ako po ay kailangan para hindi maputol ang pension ng ating mga member. Pero ngayon po, isang click lang po dun sa website ng SSS, itatapat lang po nila ang face nila, ilalagay ang SSS number, automatic nakakomply na po sila doon sa ACOP natin na tinatawag. So it's just a few clicks lang po. So isa po siya sa program ng SSS.
1: Okay, so meron ka pa bang gustong sabihin sa pag-uusap na ito sa hindi natin na issue?
0: Mm-hmm. Okay po. So, para po sa lahat ng mga members na gusto pong mag-reactivate ng kanilang SSS, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa SSS Calgary. Ang email address po namin ay calgary@sss.gov.ph. Again, calgary@sss.gov.ph. So, for any concerns and inquiries, email nyo lang po kami and for sure, sasagutin po namin ang lahat ng inyong katanungan.
1: Okay. Alright, makababayan niyan po si Denise ng ating SSS. At for more information, punta kayo sa kanilang website. May website?
0: Yes. Meron po tayong website, sss.gov.ph. Para naman po sa mas straightforward na information, meron po tayong website, calgarypcg.ca. Makikita nyo po sa under ng other services, meron pong social security system doon. Ulitin ko lang po ang website po, calgarypcg.ca.
1: Okay, maraming salamat. Papasalamat ako kay Christine, yung nakakausap ko, at saka kay Marvelous. Maraming salamat. Marvelous, halika rito. Dito ka. Hello ka sa lahat ng ating member.
2: Hello po sa lahat ng mga members ng SSS po dito po sa Alberta and Saskatchewan. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Alright. Yan po si Marvelous at saka si Christy, si Denise. At ito pa rin po si Juan Manila ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, say natural. Hey mga kaibigan, balik tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 31 minutes after 11 a.m. So kasama namin ang napakagandang dilag dito sa aking likuran, mga kaibigan. Siya po ay aawit ng awiting salamat sa pakikiisa sa pagdiriwang namin sa aming Linggo ng Musikang Pilipino. So kumuha po tayo ng mga magagaling ng mga awit upang sabihin sa ating mga listeners na tayo po ay mga Pilipino at ngayon ay Linggo ng Musikang Pilipino. Okay, introduce yourself, ano, Miss Saab.
3: Hello everyone, my name is Saab Leon Serena and I'm 11 years old. And I'm going into grade 7. I enjoy singing and dancing, and I love performing whenever I have the chance. I consider myself a cheerful and confident person, and I'm grateful to have these talents that allow me to express myself and entertain others.
1: All right. Siya po ay kakanta na, mga kaibigan. Pinamagatang salamat. Pakinggan natin si Saab.
4: Covers PH.

0: Marinig natin ang isa pang awitin niya, ha? So, salamat sa iyo, Miss Ab. Tawagin
1: thanks
0: ko ulit
1: watching.
0: Si, ano, si Miss
1: like
0: Beautiful. Alright. Ayun. Lumapit na talaga. Lumapit. Lumapit na talaga. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Alright. So, mga kaibigan, ito na ang ating katanungan para sa SSS. At kung gusto niyo pong magtanong din, mga kaibigan, pwede po kayo magtanong dito sa ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Nagpapasalamat ako kay Mr. Alan Torres sa kanyang pagtulong sa atin dito sa ating pagsiset-up. At saka mamaya, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin si Mr. Alan Torres. At ang tatay ni, ano, anong pangalan ng tatay ni Saab?
2: Joel.
0: Joel, pare, kumusta ka na? Mga kaibigan, ito na ang ating question para sa ating very special guest dito, si Venice Songkaya. Kathleen Venice Songkaya. So ito po yung first question natin. So kapag ba naging Canadian citizen, halimbawa, ang isang SSS member, mm-hmm, pwede pa rin bang makapag-contribute sa SSS, or paano at magkano ang magiging monthly contribution niya?
3: Yes po. Thank you sa tanong, sir. Kasi mahalagang malaman ng mga kababayan natin dito sa Alberta and Saskatchewan na ang kanilang membership po sa SSS ay hindi natatapos kung sila man po ay naging Canadian citizen na naging permanent resident na doon sa kanilang mga host country.
0: Yes.
3: So, ibig pong sabihin, pwede pa rin pong ituloy ang kanilang membership or ang kanilang paghuhulog sa SSS, mm-hmm, regardless po of their status dito sa Canada. So, para po makapag-reactivate sila ng membership, kailangan lang po na magbayad sila ng kanilang contributions. Ang current rate po natin is per month, 1,200 pesos.
0: Ayun.
3: And maximum amount po is 5,250 pesos. So yan po ang kanilang pwedeng ihulog kada buwan. And sa mga lugar naman po kung saan pwedeng magbayad, meron po tayong mga collecting partners dito sa Alberta and Saskatchewan. Pwede po kayong mag-check doon sa aming official Facebook account. Nandoon po nakalagay lahat ng listahan kung saan po kayo pwedeng magbayad ng SSS contributions. And if you opt to pay online po, meron din po tayong mga partners online na tumatanggap ng contributions payment po. So as easy as that po, walang kailangang any papers to reactivate. You just need to pay your contributions po. Ang pwede na lang pong bayaran ngayon is yung year 2026. So kung halimbawa po ako ay SSS member na ang last contribution ko po ay let's say 2024 at gusto ko pong bayaran yung 2025, hindi na po yun pwede. Ang pwede na lang pong bayaran is yung current year. So this 2026, yung January to December po, pwede siyang bayaran up to December 31, 2026 po. So kung may mga members po tayo na gustong mag-reactivate ngayon at gusto pang bayaran yung January to July 2026, pwede pa po siyang bayaran.
0: Ayun. So, bali, saan siya magbabayad? Di ba, may opisina kayo dito.
3: Mm-hmm.
0: So, kailangan pa bang mag-apply at bago magbayad or meron ba ritong kumbaga parang test or qualification para kasali pa rin sila kahit SSS member, kahit Canadian citizen sila?
3: Wala na po.
0: Walang qualification,
3: wala
0: ha?
3: Wala po any documents na kailangan para i-reactivate po yung membership. Ang kailangan lang po, alam nila yung SSS number nila, alam na nila kung magkano yung gusto nilang ihulog per month, and then bayaran na po yun dun sa ating mga collecting partner. Automatic reactivated na po yung kanilang SSS membership.
0: But,
3: ngayon po,
0: go ahead.
3: Kung hindi po nila alam yung kanilang SSS number, let's say nakalimutan na.
0: Oo,
3: kasi matagal na.
0: Yes.
3: Pwede po silang mag-email sa amin para ma-verify po namin, ma-check po yung kanilang previous records. Hindi po sila kukuha ng panibagong SSS number. Kasi sabi nga po, yung ating SSS membership, yan po ay lifetime. So kung meron kang SSS number na previously issued po sa inyo, tapos hindi lang nahulugan, then after a few years, gusto nyo ulit hulugan, yung number na yun po ulit yung gagamitin nyo, i-reactivate lang po siya.
0: Gano'ng katagal naman ang pag-reactivate, ano, Venice?
3: Within the day po. Kung halimbawa
0: ba, talaga?
3: Po. Minsan po, real time siya. Kung halimbawa po, binayaran ko yung contribution ko ngayong 2026. After a few minutes, posted na po agad yun sa kanyang SSS account. And automatic po, reactivated na po yung kanyang SSS membership.
0: Oh, hindi. Kasi ano eh, yung iba rito na naging citizen na, merong mga age na limited, di ba? So, anong age lang ang pwedeng, ano, anong age lang ang pwedeng mag-contribute ulit?
3: So, kung kayo po ay SSS member na before, meron ng contributions.
0: Yes.
3: Tapos, gusto nyo lang siyang i-reactivate, wala pong edad yon.
0: Ah, walang edad?
3: Wala siyang limit. Okay. Halimbawa, ako, halimbawa ako, 69 years old na ako. Then naisip ko, ay, may SSS pala ako sa Pilipinas before. Then na-verify ko, meron akong contributions. May 80 contributions ako doon. Itutuloy ko siya. Pag nakumpleto ko yung certain months na kailangan para makakwalify ako for the pension, doon pa lang ako, halimbawa, makumpleto ko siya ng 74 years old ako.
0: Yes.
3: So 74 years old pa lang ako magi-start mag-pension. So wala pong limit 'yon, wala pong age limit. Ang meron lang pong age limit is yung kung first time kang kukuha ng SSS number. So kung first time pong kukuha ng SSS number, dapat po hindi pa 60 years old ang isang applying po.
0: Tama. So dapat mas below ang age doon, ganun
3: yes,
0: ba?
3: Yes, dapat before 60 years old, nakakuha na ng SSS number.
0: Ayun, okay, you're right. Mamaya yes. Po, magbabalik tayo, tatanungin naman natin kung ano-ano ang mga benefits sa pagiging SSS member. Kasi, siyempre, gusto nila malaman, ano? Kung ano ang mga benefits pagka miyembro ka na ng SSS. Dahil, contribution, parati ka nagbibigay ng contribution pero hindi mo alam kung anong nangyayari at meron ba kayong mga programa or na ibibigay na for public sa ating ano, kunwari may mga crisis na nangyayari, meron bang mga na ibibigay ang SSS?
3: Yes, meron po tayong mga programa.
0: Sige, mamaya natin mamaya natin itatanong yan. In the meantime, pupunta po tayo sa isa pa ring mga awit natin para sa Linggo ng Musikang Pilipino.
1: Naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
7: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
8: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
9: Pacific Hut Restaurant. The True Authentic Filipino Cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 48 minutes after 11 a.m. Teka ha, papabayaan lang muna kitang nakatayo dyan. Sandali ha, may babasahin lang tayo. Maraming salamat sa ating mga very special na sponsors. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacoma and Tundras. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyota's BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months OAC. Tawagan po ang ating kaibigan, si Mr. Alex Taylaran sa 403-567-8888. Dito po yan sa Under Toyota Tower sa South Point Toyota, or log on at southpointtoyota.com. Thank you. At eto na, si Miss, si Miss Saab. Miss Saab, kumusta na? Ayun na, Casey, Cassandra, Christina, Cassandra. Ayun. Christina, Cassandra, how are you doing?
10: I'm saying lipad ng pangarap ko.
0: Oh, you're saying lipad. Okay, so introduce yourself first. Go ahead.
10: Hello, everyone. My name is Christina Cassandra Ibanez, 12 years old, and I'm heading into grade 7. For me, singing and dancing are my biggest passion. I love singing because it brings me joy, and when I combine it with dancing, I can express myself even more. I'm very thankful and excited to perform for you today. I hope you enjoy.
0: All right, let's go.

0: Okay, mga kaibigan, napaganda ka ng pakinggan pa rin natin ang kanilang panghuling ano performance. At dito na, ayan, bumalik na ulit si Miss Denise. Hindi ko makita yung aking ano, hindi ko makita yung aking ang dami ito. Nawawala. Pero anyway, ito, balik tayo dito. Nawawala ang aking what do you call this? Ang oras natin, mga kaibigan, ay alas 5 minutes before 12 p.m. At eto na ang ating katanungan for the last, no, actually, we have 3 more questions. Pero eto muna ang kanyang kasunod na katanungan. Ano-ano daw ang mga benefits sa pagiging SSS member, Miss Denise? Mm-hmm.
1: So, magandang tanong po ano, kasi kanina ang tanong, paano mag... reactivate, paano maghulog. Siyempre, naghuhulog tayo para magkaroon ng benefits. So, ano-ano po ba yung mga benefits na yon? Ang SSS po ay may 7 major benefits. 7 po. So, isa po sa mga, una po, meron tayong sickness, maternity, disability, unemployment benefit, death, funeral, and yung last po is retirement benefit. So, yan pong 7 benefits na yan, hindi lang po yan limited sa ating mga members na nasa Pilipinas. Yan po ay makukuha or qualify din po yung ating mga member na nandito sa abroad doon sa mga benepisyo na yon. So, hindi porket nasa ibang bansa na po, hindi na po qualify doon sa mga benefits na yon. So, lahat po yung binanggit ko na 7 major benefits, yan po ang ibinibigay ng SSS para sa kanyang mga para sa aming mga miyembro.
0: Ayun. So ito bang mga makukuhang benefits na to ay papaano ini-apply? Papaano makukuha?
1: Mm-hmm. So dun po sa mga short-term benefits like sickness, maternity, funeral, unemployment benefit,
0: yes.
1: Lahat po ng application na yan ay through online lang. Online filing lang po. Actually, yun pong 7 benefits, pwede yung i-file online, pero case-to-case basis po. Ang kailangan lang po ng member is gumawa or mag-create ng online account with SSS para maka-file ng mga ganitong benefits. And at the same time po, kapag ka kasi register ang isang member or meron siyang account sa SSS, mas mabilis po niyang makikita yung kanyang contributions at yung kanyang iba pang records sa kanyang My SSS account. So, I just want to give emphasis po na isa po sa talagang benefits na ibinibigay ng SSS na nilulook forward naman po talaga ng milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong miyembro ng SSS is yung ating retirement benefit. So, ang retirement benefit po, retirement pension, ay ibinibigay po sa isang miyembro na nakakumpleto ng 10 taong contributions or 10 taong paghuhulog sa SSS. So kung ang isang member po ay hindi nakakomplete ng 120 months or 10 years of contributions with SSS, ang matatanggap lang po niya ay lump sum benefit. So yung lump sum benefit po, it is just a one-time payment. Kumbaga, kung magkano lang yung hinulog mo plus its corresponding interest. Yun lang po yung ibibigay natin kay member. Kaya we do encourage our members po na to contribute with their SSS, na ipagpatuloy ang kanilang SSS membership. Dahil ang kailangan lang po to qualify for the retirement benefit is 10 years. At yung sinasabi po na 10 years na yun, hindi kailangan na dire-diretso na naghulog ka ng 10 years.
0: Yun. So, mm-hmm. Ang question ko, di ba makakakuha ka ng benefits, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang ito ba ay in terms of peso o in terms of, siyempre in terms of peso, tapos iba, ililipat na lang sa Canadian, ganun ba?
1: So, yung atin pong mga benefits, lahat po yan ay dinidisburse sa Philippine Bank account ng isang member. At ang kagandahan naman po dito, dito sa Canada, meron tayong mga bangko kung saan pwede silang mag-open ng kanilang mga bank account. Meron tayong PNB and BDO po. Available lalo na po dito sa Alberta and Saskatchewan.
0: Yun. So makukuha naman nila kaagad yun, yung yes, benepisyo pagka ini-apply.
1: Yes po.
0: Ayun. Alright, alright. So napakaganda at napaka... ganda sa ating pakikinig, ano, dahil itong mga benefits na to eh syempre after din yung mga mga nagko-contribute, di ba? So paano makakwalify sa retirement benefits? Pero bago yan, hindi mo na masasagot yan dahil ano na yun, alas 12 na. We still have one more minute para maging alas 12. So mga kaibigan, ating telepono 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Batiin muna natin yung ating mga listeners dito. Hello, Violeta Banatia, magandang umaga sa iyo. Hello to Canada, Roniel Navarro. And hello to Efren Cristobal from the Philippines. Good job, Saab. Ayun. At sabi ni Violeta, hello Efren Cristobal and family. And hello to Alan Torres and family.
2: Hello
0: to Daisy. Daisy Perez. Magandang umaga sa'yo, Daisy Perez.
1: Philippine Consulate.
0: Ah, tiga Philippine Consulate. Sana, Daisy, nandito ka rin. No? Kaya, nabigyan ka namin ng link para nakakasama ka rin. Natatanong namin, tiga saan ba si Daisy? Nasa Calgary ba siya?
1: Ako.
0: Okay. Para ang layo ng tingin mo, ha? Okay. So, eto naman. Hello to Nene De Jesus. Hello, have a great week ahead. Ang sabi ni Nenay at good day Calgary, sabi naman ni Tito Joey Calvelo at magandang umaga, good Sunday morning from Big Ruth Bascones and ang gagaling ng mga singers. Maraming salamat, Violeta Barnatea, hello to Tito Jose Calvelo and family, 67 live viewers, wow, ayos ha, Alan Brett. Alan, tuos ka na ba? Tapos ka na ba? Hindi pa tapos. Pa-shout out kay Alan Kukuro-kuko. Okay. So, eto pa, ganda ng damit mo, brother. Oh, ganda raw ng damit. Pinoy na Pinoy. So, eto naman, Maret Castillo Sokia. Wow, ganda mo, Binis. Congrats.
1: Salamat po sa panin.
0: Lalo na sa personal, si Denise. Alright, so magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Station ID muna, dito pa rin po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Pagkatapos po nito ay gabay na salita ni Pastor Amor.